0: Ilina liangu João Ernesto Nkapoka mpaku kandianga kwa chipindi. Ufabia umarkej nae pamitambo. Burundi wanamani, apa panawasi niliutu, apalapagwa mapukano makumeni. Na tunkuwa na wadio kuvoi mbalabala bashulusha vinu vyokubilingananga. Mulishunga dashi.
1: Na yani kulishunga kwa kina ngolo, pengo utikine nge na ngolo, yani ligali ukaona kujapuka dadao. Mwa ajali kawika liduva natoa ukandiva, unjanja ukandilishunga, liduva lindiweka. Kanji tungulishunga dadao na ngotu kona ligali kujapuka dadao bishala, tuka na au dadao padiki padiki.
2: Kwa badi wako wadiki diki, mwa ulila nyamani, paka kwa mbalabala?
1: Ndoko wadiki diki wanjo na waleya, natopa kontroli pava na waleya. Hmm. Lumwenu munatendi muida na ukanji, vadi wako wankanya lila utoka na nganu, tundidia waleya tangu.
2: Vapali wadio kuboi wa sulushanga mbalabala.
1: Vapali. Vapali voi na
2: meni. Sulushanga nyamani na meni.
1: Na meni wana sulushanga mituli kengo mkuo na midi kuka kuteka kushima kweda kushumidi.
2: Wako kaka nali yako nyani?
3: Sergio.
2: Sergio nyani?
3: Eduardo.
2: Sulushanga nyamani mbalabala?
3: Mtuli.
2: Mtuli au kandenge mweni kwa hale kandenge nyani?
3: Kandenge papa.
2: Napani lukumanya kenga wako na ilinga yove ile mbalabala mungu kujua?
3: Mungu kujua.
2: Ulishunga dashi wako mbalabala?
3: Ninaja puka ligali.
0: Tundikuwe shidane lombodi shipindi shingi. Esha usalama na kutilo lende kumudi balabala kuni kumapalapanda radi Msambiki. Pa wigwi itimilugo vya mboni, vita ndeka kuna wasi. Pa mapokano makumeni kushanya ligimbo ili akaba delegado uvenintete kumanya kulishunga na diajari. Tungulambole la pagopagwa na wako nelo. Nangu João Ernesto Nkapoka ndikukandia ngidia. Pamo na Mufabia Umarkesh pamitambo.

0: Ongera, ongera, ongera, puto Armando. Na ulanda wake, ikaldu, apati dikula, alupu moja na dikula ncheshe. Tunimali ilo kudena kwako, pakati valanda ncheshe. Bapatile, dikula, mushumanai, dimujuma, lema shindano, ulanda wakushonga kwa dimu, mkati murijimbuli ya kabu dragadu. Valanda hava kumi, vankuka kumuisho, mashindano, aikuma, choka kabu dragadu. Kanji manya kushidoni, pakulota, nanda wako, au kimushu, apata dikula, napata dinudio, indibidi wako na dobi dao, kutandola, kutandola, kutandola, bila kudoba. Tungtukutila kumuisho, shipindi shaikoma choka kabu dragadu. Limbuji wani mashindano, ulanda kumipa kwa dimu, murijimbuli ya kabu dragadu. Wetu kulambalela, pagwana wako. Wena mushugulila mapalapanda aradhi msambiki. Murijimbuli ya kabu dragadu. Manya kenga, shipinti ya mashindano ikoma choka kabu dragadu. Shungutali shigwa na aradhi msambiki. Naliposha lelo, le shirikali. Kupitila kuna shalangola, wa utamaduni na utali. Tungwa na odadao liposha lelo, tewa mbodi. Kompleksu maki filyu. Shikola kundusao kuminika sana. Grupo Osmani Yakubu, Abubakari Varinda. Emoze, ABD Engineeria. Hava ni wambodi, watu wana ugaledia, kwa lipochelelo lio kutumbianga, ulanda wa mlijimbuli ya kabu dragadu. Fabiano Marques, andikamila mkuvitali, kudana kwako, João Armando Nkova. Uwana mushu gulila radhi msambiki, mapalapanda mlijimbuli ya kabu dragadu.
1: Iko macho kabu dragadu.
0: Radhi msambiki, ikulumuwa, ulanda wadimu mulijimbuli ya kabu delgado.

0: Afrika, Ecumene, Holanda, mga isulang ito.
1: Asipal singumi bila dingano, kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku asila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, singumi sietu, na ya Daudi mongo, ya kusumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamusu.
2: Amu mrijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto uvan kukatoka vinu vyao, edingande kukatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya sijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje vinkutandeka shimaladi pakati pavenentete. Inkululika kututuma ntima, pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu, wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
1: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatwamba matuva bila kupita kujopa kula wakati silo bila kupata luono wali munu waiwoe waunagoledia alakili kunagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabadabanga asipali shalinda musu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kunagwela vya kulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo, vinkulula kuva vitendo vya kawaida, pakati vya kunanopa, kanji lingupago liposha lelo.
2: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, au naloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumude nyamani shintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi unguli milango. Kumpala kide mautu anje, hapa kulota munu ajo. Vamwigwilile shintenda.
1: Kukama dianga, kulika mlianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibase kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motipashala nanga, pakati na vanu vanji.
2: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
1: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Dingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumungano wavilambu ya panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
3: Ukika vovo sta kozinha hoje?
4: Mais sabor, e tanto amor.
5: Eixe. A vovó tem que me ajudar. Vovó! Vovó! Vovó!
6: Ei, Zaqueu, o que foi? Estás muito ansioso. Aconteceu alguma coisa com a tua esposa?
5: Não, vovó. A Julieta está bem. Correu tudo bem no parto.

0: Son tajo manjira majali kani shigari majali owawa tunipurune nana ninkala ni mahalo halo
1: muna la kijara kama na nota fiti masiala hina ya pajara wuri hina pajara tumiri
0: na wakina wa himeria ni wuri kwawe ni noro wako hospitali wewe pumpanya ka serdeza serdeza olola puna himere huira ala majala la andiji hina ya wuri ya uruwa nunro wewe uwi hapuaniva nha nang helaka nisheni ipadi jomi tilitru yeye pum paya ka certeza olola pum helaka mumu itampa imoja pa reka 30 minutu shinhina ju utumiri na ali maja ale nakunela len vano wankunela ni maja ale mareka ipya ka 30 minutu panja ku uuria uuria nyu mona ka urani hela njiwa nanna vano washaka vale mwiteka ali maja ale au rapi hajelaka mikuki nheleke makwawe putumiriki
1: nyapimita kwenye muna wenye nukuru miche enyu ya hina chopalo kikichara ukumi wana mwani o 3 fevereiro narene ate nyapimita kwa itafauti inone nyumi nite kwenye la kantone muna we mwenilu
0: me itafauti inona aka uonte kwa kwa lola jinine jinine akinona kwa ntatwali mwate ya mmo iti na himere aka kina sukuruela nyu anu kitarihele la anu kitarihele sana sana ni kankish ranyari kapeopu wano ya wale itu yul pale chinene chinene iyo ni ahokila malela anakichwela bano pia vale no pa jama homanjira sana sana itu na himera ga kawa mirua pini pur nera ga pur nkina su kroela na ana chama arivona ni pur nawa tinkala jom
1: mera chama podo nera khora mo khanna ka khaji ya mo mana ka niwele ikwao yo wera
0: ka khaji ya kina su kroela ba bona ba vaneria tiareya wankubela tiareya kina wiwa ire kan kunyuno unisino ka kajion kunyuno ka kajion me babona ka kana su kruela konta ye twene yeyo ka himera twayo anaki tunela
1: anakupale
0: anaki kupalela ni khona phiya bonwa ka wiri ya wira we ere yo lona jo lone konta ituna himera ka atu in 67 huwa ki imara che huwa mocha pini poro kina wiwa ka sina kwa asikwa ka pandu wera pili mithinwo ko ha bazili wera mikar pale ta khoile lwa Pimani nsukuruwe laka.
1: Yeswa. Nkale tuwela mwenye wa nyanyo wa matuwe nuhia ni chuku. Wera nteko wala tinyumba hie. Ntanje sana umani mwano. Ukela tuwomula chatipani. Ahala wihele la nreta kalaka umani mwomo. Nkale tuyota kalaja.
0: Nkale tuyota
1: kalaja. Nivirika nige manana ni mwopu ule kwa mbitu kwa ala.
0: Mwopu ule panko ala. Michino one laka paro manani overikani ha.
1: Para twala wa ajule ha wera ureto la kuhuwania. Ureto la niliwani la mwasi nereu. Na hivara ke ila mpaka la.
0: Ah, nani pro ke turu avakani. Kuta ni hugu na hima, kuta work na hima, vanu mana ya ni hola malela. Ukana ila trena, mpura ukana ila trena hina anu vahaji ya muna, anu tegele kute nupa, wira unapanya, inupa yohi ila trena kivo. Ukana wira sikolone, inupa jikuwa waya, ahu helela, ila trena jikuwa wahu helela ja, maishi jinene jine, kumu jari ila trena miliorada, joo tengeja sana sana. Kajinjiwa lijo pato mwela cha.
1: Tapu sukurelo lupale mwenilu. Ishtu ucho varadu msambiki mso provincial loka andargandu. Fareka niriva nili kali programa yo himia cha manana owi kali herani owunu iha mwima wanini hina cho wakulela itafauti chino kunya i provincia yo kandargandu. Niri unekali mwani o 3 di fevereru i distriti la yonkufi. Olupale halucho wile cha salama nchina.
2: Hei minaji mahamuja.
1: Kantwe ni muna we. Ni himereketo kwa makalelo enyu.
2: Hei mata ni mmo. Na huli mamo jana wale, wale malehu, ya ahame na kuwele, wamele na kuwele, mtoro. Mtula taa, vano wawaribula wale, ahali yole. Wuhuntu waja, masibaduwa, nusukwele mantiyo nkole, nihintu wale, mamangu na anke ila, kanajuwele. Haa.
1: Wane na wana ni?
2: Wane baba.
1: Haa, hina mata ni momo, nivari ya nwane na wana. Kama ni huyu wa muna, wale wera wane na wana, uru hepa hepi ya joja.
2: Haa, la hepa hepa joja, wakari wakani.
1: Si wana lint isiani.
2: Si mana mana ko tutu bili imar kai hoyo na shi mana ya.
1: Jara jonko hesin ya hana aula mena.
2: Baba no ke la ko ne sa ko fara.
1: Na hala wala ni.
2: Na mala na ko kutre.
1: Chenya par tumi ha par atuna tumi mane ni nyu.
2: Ya kumele la yo tumi ha na tumi ha. Ye ko yo tumi ha ya. Na ya na sa ne hu.
1: Tumi ha podu kara sok wo hi di ala. Amane sabau yo kawo hinon pela.
2: Chenya mane no tumi ka zeru. Fa ba ha chenya mane fa ko shola. Ah le zera.
1: Bado na rufera muna wenri mpanti wa holeli dini ya Islamu.
2: Ya sawa.
1: Kantweni mita kondo kurumi chenyu chopa lawa himera anamuani wala kechera anamuani wazami haichi kola makalelo ore roba tokoni.
2: Ya kechera wila mapapa awe kashima chove nisomini seki nisoliki ngwe kune hane undo mamani ni luku. Zaa nuhoteka wa nzikite huu. Kasi zikite hule otaya. Bani wale kanana sanazo pakacha kumu hizikite usikini uli.
1: Haswa.
2: Bani wale ninduke la jijale. Kama sikoloni na hote kumani kwe hule hotan kulaja. Hotan kulaja lehu. Nizakali jivale kanaga teda unisi yani.
1: Ano hina umakalilo ora tarata kamana nwa nipini prini proni ntuku mani ya natu enchi. Nivale ya himia itupitu wale. Kila ntuna kumanda wale nulumo aviraka ahimia ka ungele lawe.
2: Uwo. Na hivya mapapa wale niladhirina. Mwani akunya na hivya niladhirina wa. Tikilia niladhirina sinsuru wa wale. Mwapu siyana le. Tampemu hali suru haya.
1: Nyanyi mamu mapapa wemo muno paka maha ni majo wala amuava nala kamana idisiriti chikuwa unyo aldea chikuwa mnyo niwele wankala majo wepin tukumana uvira ya uombula ni haka asitu mwana ya mashefi ya
2: umu kila kumelela mamuanamu datara uwa awaga mulu wa masasema mwana hiyo lalu tena wazu kwele
1: aswa
2: tene mkala suwa sawa
1: awi wayole lia na himeria ya netela yeyo karna utanyifu ila himeria ni mapu wakua waya
2: kribu
1: Ndri sana mwatu wa?
2: Nda, nyo pelamu.
1: Kantoni muna wehali jo salama njina?
3: Ni salama njina karikitu mwalia.
1: Rikitu mwalia. Kantoni muna umerikitu. Kani hime rikani cho mbata ni wenyuji ni wakale nyo batokoni?
3: Umbata ni wakangu. Na humala na kuole. Ahomela. Ntorole hontola. Nsele nle yole. Ni honkura. Mpaka ndava nirima honkura yole.
1: Aswa.
3: Mantionka kanna yunji wele tingele lengi. Kamana kanna njuntipa. Achivale mamata ni mo, noni ya havo, miriti ya wenye, mpaka nava niri matatani, mwanchu kupa chitu cha elimwe, mana ni hawira chani, yole atholi yole poti ni mkureka elimwe.
1: Aswa.
3: Atholi ya katoto, hini kanoje ya wipula navira ni totaka chichamu. Kintepe husukuruela, ni wapuwa ni wakavale, kena sukurala sana akotene. Nava kwa waru, ahoruaje umashikola ni, kwa waru na minawa, nsomo na minawe, Funde pa kusukura leji ya mugina hakelo shkola, ula wakani, mwona nike, mwona nika kunya kuhini uo.
1: Aswa.
3: Melo ni nroto nye nyubatinyu notu hala.
1: Aswa.
3: Kari hivano. Hina avira nyupu halaka. Funde pa kusukura la jole, ni wapuwa ni wale. Inawona mana, ilatiri na chakunya kihovahia. Bacha no kino wabahia runyu anoge payana. Ikana na kakata mwaki latiri.
1: Aswa. Hii wali unjereri ya.
3: Wali unjerera. Kihotepu sukuruela unjerembea ya wali.
1: Kamana mali kanata gana.
3: Kamana kanata gana.
1: Aswa.
3: Panu mi kuntepa kwa sukuruela. Baite ya nimwe. Kinnona wirari anajama. Kinnere la wira asikwaka. Mtekuri hako olola. Minyu wakani kamana miva putu kona wama hukumeli mararu kinaru avati. Wakani wama mweke matiniki. Mikiring hina. Mwonsi kitini uwe, kina watini, yora chotene, upia tozurwa, ashterezurwa, mpaka uruwaka wakati yomapingosha. Yora chotene, kwenye silupa nade, anu kiswami, anawa.
1: Aswa.
3: Niwe hana na ina naajala natapa.
1: Aswa.
3: Puswaliki, kundo mpaka lugu, kamana iya, mune hani ya uvira.
1: Kweli.
3: Nurwe huu, waka ninjwele nurwele huu. Kweli. Masiye ni himera makeyo, mpaka wanchu taratara yeyo.
1: Kweli.
3: Ni taratara keyeyo, asikuwaka. Pone himi akajomu wiravi, kinate pusukuruela. Kamana kere la tuale. Mweke etamanajo iwa kore na pia dengo, unea una wati niya.
1: Aswa.
3: Vale, kinawona mana wirari, anu kifunela.
1: Adijunte nyuyo. Kamana akala kanyini huku nuwere nja, nitakonji hemeleleke.
3: Uwa nandelo kumparari.
1: Aswa.
3: Kinate pusukuruela iyo litfile. La, kanayo tepi ha. Hivano, kinate pusukuru jenene fote.
1: Tamamu muna we. Rikitu.
3: Rikitu mwali.
1: Haricho salama njina.
2: Njina ka Dawudu Ngarasi.
1: Ya Dawudu. Mpana umvara ni mtrezi mamu. Weva, nujo vya vya.
2: Miva kina atepa ushukuruela. Nujo vya kola. Nena nabaluku kina ushukuruela chine venchi. Mana himu ntekwe humulu pale. Makala. Ukotula makala. Mashi makala ni baraka chicha malikano tepa umala. Mana chihimala po apua sekretari uvale, uira huwa mwano uimimo, ahavana latirina, ambaraka jambite kucho latirina ni, ni ahokiri ya ritho, igurupu wa yavale umadivista, mikina panga mpante yole wati visto ole inekina te pushukruela miteko jova ria panga nyo
1: aswa urata rato ono ni watoko ni wa mpana miteko nkurumicha miteko ni
2: sawa sawa kina arwa na mpante owa kamiva nuwanu wakavale kina te pa wishukruela kimone inaka nashi kwe hu wapuani wale kino panga limpeza mana wana arite mpu jopula malasha na amela vani va ni utakala jangu mapuani kina mana ni huli mpara jopuani vale utaki tatapo utafiti latrina wapuani vale kendera wira wapuani wani nilapihe kimi kukinya matikiti ala mana mwani humu winchi wache iroza unye matikiti ya winchi wache ammu ye mila maacha ala ale anawa na problema senje melele ni vuhele chika matikiti ala na kucha kucha kwa wapuani vale ni mana ni heke ikokola nye utipela ni heke chicha moyo na pango ya mana na ayo makali lwa ayo
1: Muna wikatwe salama
4: salama jena ka swadi jaime
1: swadi jaime haya mpwana kani hima ya reke makali lwa wabatoko na ayo mkala chani wapuani wabo na sana na amucha
4: na aso kurudi jamo nino kala jinkala atu
1: niwe untu uhi hului heke ninamo uwaraka jinkale
4: baazi jinkale umalitea uhumo wana elimpeze leo kula mahuku na himeria wala kana njeria lelo wala kana himeria nuhuku ni moja ni hana mativi starinte kwa wetra ni hana apa apale vale ya hima akahika kape arinte kwa mwetra jija mwaraka limpare kwa puani vo punkale nyu sana ni nalimpare wana vertate wana wakalaka mwanachiri amalasha lale inuwa kachinilobo kukumela kwa puani vo Mano watami haka mlasho rwana kama wano yo kajimpia tuwa puwani vo. Mano inona wera yele tuwele tuyore era.
1: We ifaita inu wanila che miteko chimvira mbarili ya kano hime chere ya nyunya ifaita inu wanila ni watoko ni wavo. Iwantaje ni unonila che ndovira nyundaki hachere kawera uratara teke ukwa cheke teke kisantina ifaita unonila iwantaje ni unonila che miteko nyo.
4: Iwantaje mi unonila kukala kawera angihi maeria okumi. Wopelo kala mpaka kalai.
1: Wala tumeri mani unani macheri hachani.
4: Wala tumeri mani wala kutwale jopela wiki gijera. Ataraveji wala tumeri mani waikhane kela tirina. Una upanya wana wanyaka pertu nuwani. Pembele kumaka mwoli yaka mataranka wale enawa baba le vale. Wano wale unapanyo retra. Wano yulu pale mwanama mpaku kala tirina. Maja yu wawana kabale Ungila sartaja mwana yu jimahaji yu halala Kwa helaka wakika nika sartaja Kwa apiaka maja yu Wala kankusi tari kuni jenye inya Kwa apia utokota Puza riki jichavo Mibinone laka jamo
1: Bazaru waruaka Chinakala kwa wibajia choi kunelia choi kunelia Chinuchi vilache choi kunelia Wanalia wetena kamwe
4: Njimbo lumane epajia Kintuma choi kunelia inyo Wana nyo joi kunelia kina uwa itafetu Uwira wanko kume pembelo lisera ni uwe Mwore la wale wapajia ni wale
1: Una himera kawera mkunele kenja
4: Nina wa himera
1: Mkwane nyikipikana kwa ndatu yu kunela Kiro waku tuma nye Nyo hata chieva chema chirimbaldi ni chikichivele chenyo
4: Nina wa himera ka
1: Ino nani yaka muhi kuneli wachi
4: Mmo mwane mmo Chinkala mpaldi ni kunelia kanita mpajaya
1: Bao nona ka ilapoli Joy kunelia.
4: Kapia kama na kusitati wangu na kusaka makala mune wana kusitati na wanaka.
1: Joy kunelia.
4: Joy kunelia.
1: Kwa pitu paka uruwele joy kunelia nyo.
4: Joy kunelia nyo.
1: Kama na ntupi noten no karo ni mana mani
4: lamomu.
1: Makura makura waku uvara. Pasi mwano na chule iketele jotene. Jope wala wiki kichera ukumi nyo.
4: Chicha wana funti ya wakani. Wana kajimali hiya.
1: Chenyo mfunta nyo. Kero hime chwa kuna ulia lava. kuna ulia lava. Majuna hime reka akuna na ahinjua la wera soke. Ilu tula imbari ya choo, imbari ya choo, imbari ya choo. Olo tuna ujua la unawera ukilata na pazi wangi imera mkwa.
4: Injua la weka gari kina hime reka kwa. Haina hala ni hiyo njua hime reka kwe. Humanji mmo jineni jineni himo. Ninajua la wane reunia mbangi ya jirade. Ninajua.
1: Kwe hana ni ya nipuro.
4: Kwe hime reka kwa.
1: Kila ntu wale piku makani nulu maparuani. Ya hawa wala lipa kwa tila kwa.
4: Mbahimi ya.
1: Pasi uri sana ntresi di Februari ma. Uri sana mu.
4: Uri sana.
1: Iya. Wano hime. Uwe rile mpaha makala ni.
4: Miki mpaha makala. Nikipaka makala yo kinatumi haka mwani momu nikinaba tedi haka wongo sitati ngorotumi hawongo
1: mumpanga kaviko rakusidadu mpanga kakungitebe wore ni presi la mupi piyo
4: mu injembulu nna je sa kwin khala 300 mwana mo ah vano ka pakira ke rwana ka won jana ka ari wonwo ka to me ha sheshen tsingwenta
5: no to me ha no muntu no turwa
4: no buyela
5: ya era na wata kila niya basi majo bala mo khankila tsi basi mo nan thawathawa mo nan thawathawa ke ammo mhm alju salama ntina
6: nangu na liangu Joan Lucas kombedia
5: Joan Lucas toke mana milole no kwauli
6: ya sheni stande nangu niku nambala enungu Tika wike kuone, tindiwa kwa dawele.
5: Wawo medistirizisha?
6: Mwedombi.
5: Mwedombi?
6: Ya.
5: Okay. Okay.
6: Tika wike kuone guwerni toko tutuwa, kweda na kutuvika pala.
5: Yala.
6: Nashendisi tandive ni kajwa, nitipuwa shale sana. Kenga momotuwa nela. Tukikaya doni.
5: Dodondoni?
6: Momotuwa nela. Ya. Nashendisi tandi, nangungwe upande wakulima.
5: Yala.
6: Wetu kuone, veni mtete, wangulita hidi na meni kulima.
5: Yala.
6: Kanji pasiwe shamboni shakunyata shpali popo. Shakunyata shaki ni yashi. Tuwe nintetu tinkulita hidi kulima na mene. Tinkulima mwiyo. Kanji upandi kukulima au tuwe nintetu tukalima. Tinkupata miaka vinji tindapata mwiyo. Nakandi patipata vinu. Avala waida nda shuma. Atinamanya shini ibeisha ni ya waida nda shuma. Paida ajo. Ankweda na presi yake. Paida aju presi yake. Atina manya shinu. Nakandesha kujugwa shaki. Shangwa njede na angu guvernu.
5: Elo.
6: Doni upande wakulima. Kenga shinjiwa wiki presi. Doni shinjiwa presi yake mwaka.
5: Mwaka wa shuma.
6: Ni matula tewetu. Nakandesha kuhune kuhune tinkuwa na vivanu. Wankutuwe vangila. Munu ato ukapata. Shibarisha utenda na. Na wakati wetu tukulupi kulima.
5: Elo. Elo.
6: Guvernu shinu wa shashi. Wetu. Tinguana kutangadika. Jamani tangu basi wa shambone. Shakunyata
5: shibati. Shimepopo.
6: Vyoi vini mboni wangutitende ya la
5: mongo.
6: Kanji
5: kupapa.
6: Sopopa.
5: Ibeye.
6: Ibeye weto tumanyikala. Kala munu. Ali imi kenga donangu wata kulima shindolo. Mwaka lunu. Shindolo waviki pasinji.
5: Mkilu ilota kuwa.
6: Pasinji.
5: Elo.
6: Muna lota kulima shosu. Mwandi maja dunikala gwede.
5: Napata.
6: Napata ngota kupata pasinji.
5: Elo.
6: Aha.
5: Napane. Madengo la shingumi ala, mwemu kwa madengo sani?
6: Ya, madengo la shingumi.
5: Elo.
6: Kenga nangu hapa mwa, nangu ni shepi disentu hapa. Tengupaga tuvanu, 380. Upande wa shingumi, nangu ni mkulambolela na meni katika patuvele hapa. Mwa, tinkuigwane.
5: Elo.
6: Tekatangola dashi, tindashi ya mankutano.
5: Elo.
6: Kula ili ya ladoni, kenga mwadingande mwule tendeli mpezi.
5: Elo.
6: Na mwiyo vanu, vanda tenda, vankuoda. Na yadao, Kenga wewe ndi tango wala wapali wa hospitali ya dao wanda pita wala nkabo mativista hawa uti
5: elo
6: wankupita wanda adiantenga wu kwa mba kida dasitikashana tikulumukishana
5: elo
6: mwishima dengashi ninkulambole pakaja pitu wapo shinkukaleka kugwa na kupali tikatangola tuimbi imbasho waku wanesho pakaja pa imbasho mwe muno ya jankuigwa ankuvikidi mungu deodi ankutenda edi
5: elo
6: Ulwele
5: kuna neko sino kwa Malaria
6: Ulwele?
5: Unaneka
6: Ulwele lazima
5: Elo.
6: Upagwe
5: Munda unaneka
6: Lazima
5: Elo
6: Vienuavi lazima
5: Soya kutangodo Ushulele vio vikina igwe wetu Kwa lere kwa lere Akomene
6: Ata
5: Elo
6: Sio munda
5: Elo
6: Namu igwenjie panu
5: Munda vila
6: Kuka kuspitali kupata ntele kupona
5: Elo
6: Njie nweli malari paku kuspitali Kupata ntele kupona mwa Malaria vejerale hata kumaputa
5: kwa
6: si wote vipari.
5: Vipari.
6: Hello.
5: Sio vilele vingumene avi akomena.
6: Hata.
5: Inaneka shina.
6: Na kwi.
5: Sio vidigidiki avi. Rino, riatu.
6: Avi kawaida.
5: Hello. Bai kwi bwana ako engo na kenga madengo la kuka sana.
6: Mwio.
5: La kuka sana. Sa kutanga dika sipari. So sio ya beyai.
6: Sio sio. Ma wetu kulupe kulima.
5: Hello.
6: Ni kwa tinama tuwano.
5: Nakane.
6: Lazima munu shakulupi lazima anana pesho osho
5: shosho
6: kene guvernu pesho hapa ala liangisha ana mwane hapa tuwepa yangalala
5: ni hapo
6: tuwene tetinglote tumanyi dibekala akaida munu aida na anji yake na ntendu mwaku nkajamu ushuma
5: elo
6: wetu
5: kupa
6: wetu nkajamu atukula kilita mwa guvernu njie pangipashi njie wako vika beyo
5: ni momo
6: Hai, sante nangu mkulambaya.
5: Sante nangu. Mchina atipani?
7: Miki naihane ya Mariamu Sumail Abili.
5: Mariamu Sumail?
7: Abili.
5: Abili. Kantu nono? kani hime chereke ijiene na porke vao tena voru yava uri ijienada ganto urata tono kani hime reke ireta nye jintepa wone nye malaria mirima ni unani machiri ya chani wani wava nuchuwela wa umvara teko nimo ntereji momo
7: Mika ativista.
5: Ativista, ne?
7: Nini vara la miteko, nini vira nifunta naka, nihimera naka. Maana, untu wa juwele etu, hana wa himera kakwa, ato juwele kuhuru na ahimia kuhana himia katotu, porque ato na upushira nani upushira na punipi hoho. Kunera wire lelo ka uhimia, melu kimaale kemena. Nini vira nihimia kuhuru mani hana mpanka kajeni, untu wa rakupanke isho ushoro wa ujela kuhana, rapihaka matata ni isabangu, waika ane sabamu ni hane tuura kawo nera ura mekinkana tuura wapuwane tuura inakala naka urape hamatata ni sabamu ni tuura uweisha itu wakiviru ni shoro vale vale yomaji ura wakumako shoro achina mwana hane la malila kawira vaa mkumo shoro ni hana piyaka vakira piyaka matata ni sabamu uu ni tuura wafunta ni yolja jahuni sempre ni hana ni kunela kapara ashintu utuwa lala ambira aneshaka mashoro lale ahikele nyoli ani mwemwe anani wanla toto irete kwa awa ni isho oru chahunye ka neshe ratirina chahunye hana ni kunela kapura hii kanina nye ratirina choro iranyi ni renai ratirina chonishi nye manu paka sempro kunela mwe para ashintu utola nkuma ya mwe ahirogela bai nyoli aniwe humwemwe nuutipa ineshe ntikiti uhela kukola Ona wira chino chalava unare hendi hopaha mwemwe sempre utepaka uzare. Mwapuwa nwehuwa lure hendi hatashane wale sempre wafu ntamana na wokala orera. Para ukikitera mareta lala hiniponye di kwalikiri manera. Ni wona ntu wira vami mirima ni muna aki weria msempre ni ata wendo shpitali purika shpitali ni hana. Ni nashukuru ila ni hana atu anita fiti sana sana. Kuruwa kuponya kamiretu kuhuriaka. Maana ntu kankala podo wanera wira kina panke jeni le 100% ni hapo ni huku ni hala warenya nini huku ni hala warenya nene una halu chula ula kanakala ntu nluku manene pinki wereha wana kani hala wira tawira komu ba ntu warenyo havo tambini hipanke chitu chore era natu warenyo havo mene nina wita piha kuriko nere hura ni hieru chuchu mchohi rera manene nluku nova hababa lepara wuju wele wira iti mpanka akelela kinakale tiyo mana pingwe hunivarana kira kama fulano lole na kipankela fulano unakale ukanle unakalo manenea ni negligence ya umo nenea uipankelo umo nenea ni wapankela shana wapuwani pano sempe ni nahimera na mwaha uijene ni nashukurela ni muna mala shito purgina harimpulani majimpaka nirehuna vanirini ikampanya para wancheria
5: ulima lima
7: yeah. Maruwa motene paraparani mapuwani vena otene irini ikampanya ulima lima baka sumane mvire ya virade lela banana ulumena wavire motene asuntu ari ijeni Ijeni parashane wira ni malihe kepurke ba habu malasha lale ana winchera puli muti jina walu mashina mwane jina walu matu ulu pale atene kalana karede mushketera nrede ni ninkelo hiyo maji uchochi lochone inakalo apuwane puli muti jina aniluma ntao ni hani panka kalimpeza parashane puli muti jihini teponi chalela nini himerana wakalamu hoi jeni pahe nini himerana
5: Nina watoto la muna varna kante kwa la anamwane ya rwana kwa uvasina ni manana owali haasana muna varna kante kwa chae muno hime jia katambe muno paka maha tambe ni mena matoto nya
7: nina varana nikahi ashina matoto pahe mpaka atia na aneru kulu nina varana puruke neru kulu kalawira ata kalawira aneru kulu ya ana arupala ni uo kumawani uo yetu hospitali na wakumele yetu yonesha na wakumele reta anjula manera weta ni tempu nera ura lilo kiru hospitali kaya rana kumpilikaria purike kapanka le ineshe kabiri refisha kayeta lo hospitali urope zari hawaleshani vano naashina mwana chita wale vale ina uopereri hachinini na matu utuwaru anashina mwana hospitali urova sinaria mpaka mwaka mweri jimale la vasina ni wamale la vasina nje kahi woko manu wane mena weta na sempero upezu ni purike pezu lile pingi himia wira pa mwana lola na weta sana uu kaneta sana ni hospitali uro upezu na ahi merea mwana lola uhanu mweti haka mwagunela cho ni ya hahi kale sana kala dishinu trida tambe hospitali unaponya manera cho wajudari ya wira va wete kecho uu uchisheke nje wanchere kumuguri hamwana wanchere kumuji hamwana para mwana leeteke sana ni rutuawe ikaleke sana akalani kukumorera ina himere
5: machinyi basina homi hii asina mwani chihana ireta ya chingikichara sarasa olo tuna epara ireta jirali choteni chai basina homi hii asina mwani nyenye epara serto ireta chole olo tuna ireta choteni wera chihinkele
7: Voa kimala malo chuela. Mane barti yo saude yo me akikenle ungu ala kiri wake hot.
5: So na hino chela chenya choye vaye vanyanya. Wera mungu wane ke ungo.
7: Chuele hun nyanya. Porque ina cho ura na himera pia ungu. Ungu pinhala umali heria. Chito chotene. Nale atuan chuela le. Nihi sempre ina pia ka porque nina weta mwishpitali momo. Mashkola. Magai na chito chotene. China konte serva wa centro wa komunidadi. Hiva nina weta ni tihini nchuela. Nikinkumele Bodi tu nkumela zero ora. Uije so hini hojuela. Yeah. Kuruke hii, bodi nireke na mafishkali. O, wano ituye wako ndese hini na ajula. Ni ituwele tuye yo, nindua mpira ntune na ajula. Fulano ele, mena hipa nke ni chule. Kinkale ituye orera. Ate, hikali ni chomo, mpaka wongo saude oni ajula. Wira ba, havo iti nako ndese fulano. Hii ashine ni na ajula vani havo. Nindua ele ka fulano, pingahala ukali hera maholo ole. Wira, wasentru wengu vale vale. Havo mateki ni kwale havo itu mpanka fulano para comunidad yo hikale itu yorera. Iki nikale la sana ni kikahi itu yorera. Para sempre hii wapu kwa comunidad yo nikale katu wa mucha osiki sana. Ni akale katu mucha oki kizera I problema disnecessary. Kuruke nakala ni itu waronho ni sempre wanire laya ale itu. Hini nguona mwana honi nyonyi hapu. Kuruke chitu terenai waronho ni kanaku mehera uonene. Mai sempre akala wiwana na ena wiwana porque ni na himeria kuiwaka ni hene na hima kuiwelelia
5: tuna himeria nyo na chapwa na kwaldeo no pa hima kira ko
7: ra himeria kanae na tambia akasiri tunani hana kuni himeria ka tipo shana ya wira nacho eti mbare ny fulana hiki ni chivila ni huku chola ka kweli tule ke ajibende mai nduka tuni ha hiku hiaka
5: basi ntakuna weta sana
7: nini kala na shukurela
5: na weta sana Hivi kubo nyakulihana va.
7: Kubo.
5: Kwanza wana ni pro nyakulihana ka uhitu nelanda.
7: Ni wakalo nyakulihana na uko melia maholi kumalaka.
5: Ya. Yeah.
7: Kuruke ate watokoni vavo, ato atela na le miaka na akalaka ni huku nukunyakulihana. Majiko uko melia katule kulu miaka kumalaka.
5: Utruwelu tiatenya.
7: Kutenyaka sana sana. Nukuko hali yake
5: haya. Kibu kibu ya kumale.
7: Numela ni yeshima. Nini kala sana va?
5: Kina ya uwakila va. Kante mwolu mwopa vila wahi ravereko ya kwelana mwani o 3 di febrero ala. Nura tarato no nui wana no ni asana ya ahinyo nyele uweta na hospitali ngandwe
7: mi kena omperari hachinene ukala wo siki sana
5: maano
7: siki sana penghalo ni pihoholo ni itempu yungwaya atu wa sauda ni himera kawira vaa makale lo wapua ni nkaleke chong haleke chong ni hana ni wiwelaka ni helaka muru ni naapi heraka ala kwenhu para upoderi purke muni hana atu kwa wa ahinewa sana ni hana atu kwa wa hinona Vano ala tola ale sempre ni hana na api hera kamulu mwalale na ae na chuele kuwira woko miengo ya ahimie fulano. Ifulano eleva na pankajieni la iniwane la ifulano. Oo na ahi pankajieni na aniwane la mareta oo kaninkala sana wapuwani. Vano sempre na openri hana upankajieni ni ukala atu wa mucha osiki sana. Na ashi na mwana yo sempre mpaka waru wana mashpitali. Mpaka waru wana mashpitali. Uruke ateke na aku palivaa. Baka piyaru wa rehu vava ihopie grupu ya atu inaaru kujera shina mwane yale hindu shkola lale faruru oko miho shkola waso miha vano niyela grupu lela inawaka vihera anna mama anna papa para varasana shina mwane parti yo hospitali parti yo shkola porque mu ampedi ya hikale mwana moja hindu shkola ina piyare fazi yoro shkola vano sempre nina shukure la mana akunya anni wa sempre unika vihera aa
5: Asante. Haya olbale. Njina no?
8: Njina keuzepi Faustino. Kinkala ape o Nahavara.
5: Nahavara.
8: Unta sanitaria 3 de febrero.
5: Aha. Haya muna weni mite kono kurumi chenyu, novare nyu, hina wara tarato no, mwala kacharaka anamuani wera, kale ahikale okune nireta nya hikale otu tuseria. Ureto la aye unawa nazio, wewe upa ya uhiko cha kwechaka, unavirika nulu na umpanya wara tarato ole. Natuwe ni olbale mweuzebi.
8: Ha kweli, hii... Mi baba, kihirike hii baba, mi baba, mtokona havara uriaka punti fukale, kinawa kizera anamantete para upanka ilimpeza. Upanka ilimpeza, akramazi tulu uhelacha, anemilacha alale para sensema yechi hitotula na chekeni mwemwe. Akramalasi wata mila mapwani mwemwe, upaha pahacha, ulima limacha sana. Pweke sensema yechi na ukumacha mapurea lori pelacha alale. Ah, porque se kumake senchemo yechi nawa alu matwale. Wechi nawa kiri yari problema malaria.
5: Ono hindo chwe kichero na hima chira isiani, nale kichera isiani.
8: kila kisira elimpeza
5: na napromecha wera kocha kocheke
8: kocha kocheke alimpariki bapwani walwele akane ke elatrina kamara we projecto kachi kele cho tikana chile
5: cho sande na kajena piango
8: so e projecto timi vanu vakina hi meria baba timi ke nchuela mekanismo chaya wera ba kane ke elatrina sintina e kaza di paño maji wo apesar wera maji kanirina
5: na ora ya otipiayo
8: otipiayo ma hai falta yo maji bueno então hana cara que sentina e casa de paño para então o pan que só o cuja cuja já punha o anjo já cá nem sabão pucalaca aí lá sentina é pucana que tampa para ser sentima eu tipo pan que não pá é muito água tu o teu nono
5: mas a mona ele agora anda fite que fite que
8: não mas não que não ele agora anda fite que mas aí eu já pie que já pie que trocou chega aí aí que certeza já pie que trocou chega mas aí eu puta para que cu olaca wano kutu miliku uria maacha ya wape hia ni hina akwa fervita
5: okutihia
8: wano ya ikaleke ya hapi ya kibaja kaka certeza 20 litros di agua ohela itampa hile certeza hile ohela wano 30 minutos kutu miliki uria yae uria yae wana kakura hohala na para melo na uita pula para piacha cava no tipo si melo po continuar que to o panque processo e para já o que quisera o retra o mirimani aba siko ko oye bachankala imagine mo ainoni animeto ala
5: paka ni makina
8: paka ni makina ya yo hane problema ah pum hili certeza kutumirike maja yo uria
5: na haba romperte ser tres baba
8: ah ona haba romperte ser ba puani ba wari sin baba
5: yo ibairo na hara ibairo
8: aldeia até muita na ouro o número na povo não arriva cá na carcaça na número 720 número da população o que lá era mais locado a hotela tomou já número na adição na
5: região
8: 2980 número da população mas o pouco agora é para o lupale escola e hotelia são então que enhalo somia porque que a cunha ele ora paga mahio e te que então nova porque que a
5: vamos haver a neta no hospital ia lavada ou o havam
8: o que vê hospital
5: a neta lavada
8: só o pango socorro miva nova
5: tem a nova
8: ah
5: ir a nota penhoa que não
8: o principalmente na perto me dar malária malaria lo kawe campaña ile ya kime prevenção sazona ta malaria kaya piane bana twale epa enaka ni ile problema yinchi yo malaria ile
5: apa ni piano cha ndato para para na piero chan
8: bale akinjuela ya wale hipiaka
5: kama ko hale amana tinyu porta vojingo nenyo kama ba hi perfelo ko aho mama wunyo
8: mena nkava hi akava hi kana wehra kuwi yaka impera ka tal vez ha kale dificultade ha pia yono bano pas impera ka bato kawala kawala ena mikina wasi sipilizari para ena na yo pelo kikichera malaria
5: lima
8: wo
5: ropan red ningo
8: ready ja hapo kiria khalai mano jo thala je se yo ah jo temma cha mesmo ale se an ropa mesmo sen reta temi van kine ready
5: va
8: na kine ready
5: ana unku khana ready
8: wa ku kikupa malaria ka hepringa dela kinkata dere kinawa ka uwe pwele kupange kanali ze ku pone
5: malaria wa kuzari
8: nimikina mwe panga kanali ze wo pa kuzari
5: nuwe kumanana
8: a ready kirina ne
5: ah
8: pwele
5: anamuno mwe uzabiu molmo wakumicha anamwani ona hadharala ngantweni ningina worotara tono wiki chera ire tono ngantweni
8: ah mi principalmente mi kina depo shukurela kina wa himeria ka tampe kina promover ki reunio wa pidira secretario era ni khalacho teni promote primero bano pa himeria ka thola o publico era ba elimpeza elimpeza higiene mawani mmo ulima limaja mapwani mmo ulima limaja okana elatrine sintina ni kaza di baño elisio chite peke wa aproximar directamente paka mapuani ba ya khabara ha machi we bila cha mpaka uhella cha macha yayo chite peke unana cha ntotra na cha senchema yoyo eyo bi programa chine mi asis please araka apo una habara para sa okikijera ureta
5: no kalanda kamera tanya nyangwa
8: Mirete kina kala na kama si dificultad yo en generale mwiri kina ku na kala o mahia kama medicamento mirete vano tempo kwawe pui kana kama mirete 3-4 meses yo hi medicamento masi generale kai wera timi pasi kina kala
5: lapo la inchi provincia la
8: unpa provincia la inchi vano puka kora kina kala tempo puka kana mirete pa bahakana mante tiale kumalaka ati vano kirena mirete wa kapila tu kuruwele vale kapange consulta Mano kurewe kuwani.
5: Nani malaria?
8: Mena, parasambole, estoki di seguranza kikalane.
5: Retekwarta. Timo mwae muna mweuzebi yu. Yote poso kurewe lawani hewa chona hatharaba.
8: Aye.
5: Uriku pia ungo. Vano waka chonchucho ontonjera wongo. Unare ramemu wapa na waha.
8: Asante.
5: Dimiko
8: wadipo shukurela chinene. Kamana kiapu kache familia inaba.
5: Haswa.
8: Ya hana tukona makilo kukona kiviraka mopasi.
5: Kamulu mihi.
8: Mena kala vile kwa koleka nilu wa chefi vale.
5: So kwa wakayuchu welani.
8: Haya
5: mpona jina no?
9: Jina naga Francis Kutawo Temani. Kina ulu mimakua. Umanungu fimo mutambe.
5: Okay.
9: Kina ajwe limakua.
5: Ya mpona haya kantwe. Unare ne tekniku hospitali la yotres di febrero la. Kantwe. Arijani makalelo okumi anamuani otres di febrero la.
9: Kina nchivo shukuruela. Kina wabara nteko na atu wala sana sana. Kina kumenle uo mulania. Ni kiwale. Kina pia uo mweri mirarunya wa. Ari mkwaka. Nimina mkwako kuhumwe uwele kuhukuma salama. Kwa umula jie ni miwa nukumahu kuhulea kuhurasa beri ya salama. Ni miteko chowapuwa ni. Mpaka miteko chowasenturu wabali ni wabara. Ashina mwani mima na aria awaba sinara shina mwani basina. Kuna kaya hima ya mamali vale. Kuhira na humia. Kwe na verdade na wahuma shina mwani yao. Ya shina mwenye homi yake basi na punre raya ya faltari kina wapo pwila na verdadi wira nawa kuta mahuku nawa himeri kalendari wira ineta tu maana pihaka mweri mili hani basi na chuanchira mweri chumweri mocha anyari yaka pia rumana kese lelo na homi basi na
5: pacho nye basi na nyachi nkiki chira uretani sana sana ahomi ya sana nyaya
9: kati basi na nkiki chira retraya maana ni haa na beseje nkikitele reta yoko tumula wira ya kela uko tumula ifaziru waka uunuwani uko tumula ka para mwirutu ni mwira yukalene wiru haa ni seguransa defeza udefenderi ya wira takela nye nyiru ipakiteri ya nyingi washuntu utwa lale anavara njaniyeli basina humia unari mwahimeli

0: mutuwa dera gwera na anaka heya ya muhipageke ya makai yuo tempo mapaka nyukharaye dare tempo ani mahikwa ra hiwe tempo hinda nan na yaru anano baba na podi wodika ni hakal nyuwa khadai sa tibante rai ha mpaka irecha sina acha mahikwa ada wacha ne kinatho anamane yara tho are ni mweri una mwerera mathapa tiposhe rai ha erera bade anamana khwaya chaka na khuria maino anakhuliwa maino hospital arno ne kwase tisoitwa anu erke mthwa khudiwa kharaye bade arno ne 45 anu arno ne 50 anu akhule mashima hikwada ku 20 anu okhudiwa mahabo hiwe la se papaya
1: iniche ni wa David Zubi Antonio upuela waka amava no mahikwana mphela wiru
2: Arlindo Angelo upuela waka amavano ya maikwala aneria wihelasha kantuna wiwa ahemaya asipapaya
3: namma wanyutene kimira mukiwelele enthura koimya kimira mukiwelele.

Ayun tuma kung kuni. Ano, vavavano? Or magachwar? Ah, rowan to yawan. Mukilawalu akwaya.